Ramaseli Wapuloko. Ya entseng le hodimo le lefatshe. Besalome 121 ere. Ke shebisa mahlo a ka dithabeng.

einem Fernseher und bei einem Sisanseher. Labuschlan. Ezan. Ezan Lord. Ngathi nje ngelabuschlan. Kodwa futhi ngathi manje ngathoma ngidire dintho. Bayitsiba dintho bathu abayidiranga kalabuschlan. Ya, ngathi nje ngidira dintho. Ngidire mahlakahlakana. Uyabona nje ngihle mahinyayinya. Uyabona nje wayitsiba into ngibuka kayo. Wayitsiba. If I will see you, it will help. But Jay, hey, Kimunati, hey.

0: uthando uyalidinga nami ngiyalidinga sonke siyalidinga yazo uthanda mina nginokudeda ukuleli slide mphumela uyobona amashita shay spinza bese nginokudinga ukuthi wenzani nobani mangekho mangicabanga leyo nto iyangidina ngambe nawe estradeni ngibambe ngesandla amajida amawakubheka anongumkhenyo
1: anongumkhenyo
0: mangicabanga leyo nto iyangidina.